Misuro bɔne biara. Efi sɛ ɔne me na ɛwɔ hɔ. Wapane opoma na ɛkyekyere me wura. Wotɔn pono ɛwɔ matamfo anim. Odi

0: 0301 A live product ana Asitwami Keys
1: Sema wudwa esi nyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasia bwa yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 630 sharp ensema wudwa esisi ye wuhia ni nyina yede brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
2: Na edi na ya obeya oda formation ye funu emunu ni
3: Oh Mr. Entry eya also also ya reya titi be ben fie pi na so ne ye mo nyono da se me chire uno ahodru amato amehunu hwea ebe ye nwanwa
2: menyi ni se water also tamfo haxa capsules any haxa mixture ya no bom kotia also no bia mano anom anka ne ho ato no dadaada also draw de eno ne haxa capsules any haxa mixture
3: ankom ni nchire mu
2: also ye kura eto ye funu ene ensunu mu ma woye funu ekeka wa woje wo ho a enye wo sa etumi e ma woye cheko ebra wadidi awie so how eye osa de a copper hexa capsules any hexa mixture nanum bom na ho ebeto
3: pedudu atu a ko okanshi drug lane kumasi dani herbal takradi aa mensa anafre 0203822855
4: Apefo abatan a woma won mofra no fo ene mofra woni mfie dumie no enka ho
3: haxa capsules ene ne mesha
2: osa tamfo ebi age edwade enkra to yi atom
5: asempa fm asempa fm
6: bema no ba once ye ye kita e fanu de oba no ye baby sanidi na ya bofa no bibia ye ye fa enti oba no ni kra ade a ono opɛ anu na efa no bɛkyerɛ na ya ye ama no obi ba ɔse mi pɛsɛ mi yiri nkwa ɛndɔ mi mi pɛsɛ mi yiri bɛ hu bɛ ma foforɔ bia obi bɛ ma bɛfrɛ na na wɔkɔ obi sɛ sɛ saa na mi yiri ti ne hu yɛ fɛ nti ɛya na ɔne obi gyina hɔ na ɔkasa mi pɛ nti ɛyɛ mi nkwa na yaka ade a ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛyɛ bɛ ma no ba ebi wɔ hɔ a ɛbɛka kyerɛ sɛ katam no ka kantam ɛma
7: Entam dinse
6: na tupa na vajua
8: asem vao ama busunu
6: yes sir so abawe asema mi be ka oha mi kona se eyesa mama betua o se mama ma o se mama ma o se into bo ade no a ebe be sa abusunu se sa de na o ka se o ya de no ma na o ba betua no eyema na o be ka se de bi won fa bin kan o ye sure se o be ye o be se won be nya asem be tu o So won sa ban start e do e ba betua o beka say you ti abema no binu se obeka ntam e ma abosum no na wa ye de na wa ko e bi su wo ha abosum no su bi beji echi no motom no na no su ayede e di akọ
7: e de na mo request for mema no we ye de ma ye wie no se e ma no o mo ba o mo komo be bis o mo be ya obu wa de powder be ba obu wa de nkuto be ba obu wa de ne menses be ba na dia biem
6: be ma no so ya bi o ha
7: o dia ne be ba mema
6: ya di spray ya catch and say on
7: top free
6: spray o no so ya de epe
5: na o ba na
6: ya yama no spray bi o ho anya spray bia e bia bi o ho ya nka say e be kire o ma me bit na so ti sa bere wa wa chichi ni ti e o di nyoma kwa kwa chichi ni ti spray ni ya green ya wo mu wo beto aba na ya di yama na ukwa Na wodi aye wonsem asra wanim asa na wodi wonsa aka oba no wodi uye ne sa fiti sada no obedo wo obepa wasa mu ye nti spray bi wo ho a uti oba ma bi hu na obo a enye nhye da nye normal perfume papa
7: e duro so de
6: e duro so de
7: bi wo boom
5: asempa fm asempa fm asempa fm Asempa FM. Asempa FM. Asempa FM.

Awari fansa kamio ne makaba na me namunyo awari fansa kamio na pramisa bebo yes lord awari una usieni po kwasem se obi biara wa breno omra uchayo na besiano na wadu sede mu yamre na na bi awari ha prayers bebo ni asu biaro aya for that na adu so bi ya so awari sweya ya ba wanimo awo yes